0: Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Handa ka ba sa sakuna? Nakikipagtulungan ang Australia Post sa Australian Red Cross para tulungan ka maghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang ilang simpleng hakbang ngayon ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba bukas. Bisitahan ng redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At naranasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria. One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. If you need urgent healthcare now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card required. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government. One Treasury Place, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
7: Ang susunod na programa ay

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Pilipinas at Australia, narito na naman ang inyong katsikahan sa tuwing ika-apat na linggo ng buwan. Ang inyong lingkod, DJ A, dito lang sa 92.3 FM, 3ZZZ, Pinoy Late Shift.

ngayong gabi. Naway kayo nag-enjoy sa ating tugtugan. Samahan niyo po ulit ako sa susunod na buwan tuwing ika-apat na linggo. Ako ulit ang inyong lingkod at kachikahan, TJA, dito lang sa 92.3 FM.